0: kemen darima e kongol ko dum woni hodum yottinde ka hala to ka foti yottade do ko dum woni regional education directorate damal gal gandanda ko ka en kippi kulle jannende e ko yari non duudo meden tun fiila hodum fi be mbawa rewnude duudo waddu do foti rewde do te kala non no haniri
1: la ko min nani duli sikki ko me foti wadde men nodda jidira e makko men andina do ko wadi ko sikki ko no buri mo
0: yete si Allah jabi han men nodda dum en ka en kala be ngara do e men jipaade golle jarga anga do wawi yaade to staff room do fado ya kam ton
2: kono kono musinde
0: ya fado yam to staff room to
1: Leva.
0: Ah,
1: you'll be fine, right?

su jange faté ak sar kon qawl bi lisanango bu fekke dur ku lot lol nga xamne dafa tollu ci ben anam nga xamne junjir rek lay man su fekke hagut ci hal bobu nga xamne mucc ne ci al bobu day taxaw tem ruko jot mu ruko yekati ko ci ruko sujood yekati ko ci sujood demet ñaari sujood di mat mu joga dem ci benen rak bo mom bu julli gi mat amalul bil abdana ngoko mune do ma adama to fekke beril na tuddu baad yu tey baad yu tey yoy leeru baad yu tey yoy day feñ ci jëmmi do ma adama jikko tuddu day melqati ci xolom ba shirru baad yoy shirru baad yoy day melqati ci xolom ba su ko defé nak lolu nek do lu muy di sax di ko jeriñu hadunam ak alakhiram nonu nga koy nonu mu lay jeriñe sa aduna nonu la lay jeriñe sa alakhira baad yu tey day jeriñ ko koy tuddu aduna ak alakhira ndax da koy gat da koy pek dana ko jeflo diko sonlo ci top yalla subhanahu wa ta'ala ndax day am yaqeen ci yalla ta day am xam xam ci yalla am kuluti ci mom ba taxna du neenal ak ndiglem ta du sagane lum ko tere mu du ko def lol num ko jeriñ ya dana nolu ko jeriñ ya alakhirah ndax dana ko fegal muy dug ci keur ak alkande bu elege dana mucc ci keur ak safara dana mucc ci mbugalam yalla dana mucc ci sanjam yalla mune ba taxna soufi yanki yi ñom dañuy dem ci seen serigne ci li ñen ñi bañ ku leen tuddu ta mané su leen ñeka tuddu fi lañ leen fekk ta fi lañ leen di bayyi wa fawq kulli shay'in 'ilmin 'alim ku la ëpp xam xam ku ne ëpp na la xam xam te ku am lu way am ci xam xam am na ku ko ëpp xam xam kon boy daq baatu cheikh ci nit ñi fi ngaay fekk cheikh fi ngaay bayyi cheikh ñi xamu te diko uti liñ xamu te diko ut fuñ ko fekk fu ne dañ koy doylo te dañ leen jëmmal ñom dañuy dem ci seen cheikh yi di wédu ci ñom di jokk ci ñom di sahu ci ñom liñ leen ëppalé ci xam xam ñu leen leen di jox xam xam ñu diko jëriñu ba taxna lañ leen di jox dañ koy téé gañ koy téé lay mujji day mujji sen njit lay bu don cholay la mom lañ ko mëna misalé bu don cholay sen njit lay ak mbubu yu ñu tek sen ko yépp shukrullahi ta'ala la jëfëndiko gi ñu jëfëndiko asmaullahi ta'ala lool asmaullahil husna lool moy fën ci ñom moy don sen cholay moy den sen njit lay ñom dal duñ ko summi ben jimi jamono buñ simé yiré bi déssé nañ benen yiré lélé ñu solo ndor ñaari yiré yépp moy njilay yékk yi ñu tek seen kaw kon ñoo ñu xam nga raflé wuñ té duñ raflé wu té bëggu ñoo raflé wu ndax liñ téé tax duñ raflé wu ci léru yalla gi ku ñu wax sa nosi yi néna ki xélu kat war na muy bëril tuddu yalla di téwlu li nga xamné turu yalla yi la xassuna ci turu yalla yi xam xam yek magay yek daraje yek daraja yalla ji lañ ci nam xam xamu yalla bi jëmi yalla ji tedd nga ak yalla gi katanu yalla gi texek yalla gi lewetam gi warsagam gi xiwelem gi tabiyam gi yoy yep ngi ci turu yalla yi boko jëfëndiko lu neel lay jox su ko defé nak nañ koy bëril diko tuddu mom yalla ci bari luñ koy tuddu day dem ba tur yi ñakuñ jëriñ duhur biñ ko téyé dula jox dara bokk na ci lim lay jox luy jaxassok sa yapu yaram ak sa deretu yaram haaw nga di gis ni rek ci gimiñ ubu ci mom bo doon wax katit koku da ngay noppi ci mom ndax li nga gis ci mom doyna la ci jamal ak jalal

0: don ko gis diko tiaxani it da nga na jakk ak mom ba nga tiaxan sa digeunte ak mom fas nga yene jeuflante ak mom ci deug ndax xam nga ne deug rek ni ci mom lutax dafa feñ ci yow feñ ni ci ay melokanam feñ ci sa jëm ak sey beut bu turi yagge fofu lolay def nit ki waw bu turi yagge fofu ak nit ki jaxassok deretu yaramam ak yapu yaramam doomu adama yi ak doomu adama yi yep nak ñoy gis sirru bi feñ mbir mi nek kemtan ndax lu ne doyna kemtan ci yoy ken du ko meuna lim nak bo ne jak ak jëmu ji la ngay wax ci mom amna ko xane bu ne jak ak mom leneen lay wax demet nu rek lay deme nak beurek ay melokan yi nit ñi gis ci mom beurek ay melokan yi feñ ci mom ndax japp yu mu japp turu yalla ak melal gim ko melal su ko defé nak kèn du mëna tak li nga xamanteni moy li ci kemaan ci mom ak li ci asrar ci mom turu yalla no lay def nit ki bokk bi motax kalimatu imana ngok day sax ci xolob aji gem jeuf je de yek asaman japp gam ko japp daf koy amal barke japp gam ko japp daf koy amal tiyabo daf koy amal pay daf koy amal yol ci borom tay nak mom mi ko japp diko jefandiko waxtu nek turu wi dana ko amal lepp njeriñ ci yi ñu wax la barke ak yol barke ak yol barke ak yol barke ak yol ci waxtu ne ndax du lamp bo xamanteni luñu sart ab sar ses la laaj bu tiaj bi jexé mu fay dedet day tak jeppé rek di lèr tout temps yalla ne way yadribu dana léral Allahu bur yalla ala amsal misali linasi ñeel nit ñi yalla len di léralal dana léralal nit ñi misali ngir nit ñi man ko xam la alum ndax nit ñi yatasakkaruna ñu waru mëna gëm yalla xamne turu yalla du tiaxan yalla turum yi dara du ci tiaxan ha turu yalla yi ci buk banana la ben bo ci cheikh mu neex lolay tek ci buk banana moy turu yalla yi ben bo ci cheikh mu neex ken du la wuyu yalla la yoy moko mbubo te ken apur ko dole ba man ko ñori di ci wuyu kenen menam yalla rek li ci wuyu wato lo ci mos mu neex ñi ci qahar yalla rek lañu yek ñi ci rahim yalla rek lañu dund ñi ci rahman yalla rek lañu dund ñi ci alim yalla rek lañu dund ñi ci shakur yalla rek lañu dund ñi ci ghafar yalla rek lañu dund lepp yalla la ca lepp yalla la yalla ne wama sallu kalimatin misalu bat khabishatin bat bu bon bobu te moy wedi yalla dara gënu ko bon ci badi xamalo yalla ci souf ak nekkin luru taxaw diko wetti bat bu bono ngok ki moy ki wedi yalla mu yëkëti baram bi ne man may ki wedi yalla bat bu bono ngok mu ne misalam ci ko souf ka sajaratin qabisatin comme garab go xamni gu bon la lu melni ki xeter gisuñ garab gu gëna yees garabu xeter ci garab yi najmu la amul père banxam jogul ci kaw suuf ujtusat lalef na min fawqil ard bo gisim ngi na lat ci kaw suuf mom dugul ci biir suuf demul ci kaw fofu la new dolem dalé fofu la yam jafandul ci suuf ba deugar jafé takalé ak suuf dédé té yégout ci kaw ba té kenn boko timé dang koy tim léppam wala néxé nga dogété bam noy nip def ko ay tiar tiar buddi ba nopi def ko ay tiar tiar sanni ujutusat min fawqil ard ujutusat ci sanef naf min fawqil ard ci kaw suuf ujutusat lalef nako min fawqil ard ci kaw suuf dang koy gis rek mu lali ci kaw suuf muy xéter ma la hani alut qiter min qararin ci saxway amul reen yu deugar yo xamne ñoko fa ba boy ngeub yekati rek mu top la amut bankas yu dem ci kaw barke newut ci len lo aji ci xeter boko don jaay da ngay day lamb ken duko jand amuñ luñ koy doye jur gi lekuñu ko nit ñi lekku ñoo meññantam baye bam yaqku rek bu saxé bam yaqku rek wala ñu buddi sanni bala meññi amul len luñu jëri ñoo meññantam batu kifer nak no la mel amulut kenn jëri sori jox la ak sori sa borom rek fexé ba nga laqku yal nga fexé ba nga yegg fo xamni ni yermande yalla dula joti lo rek lay def ci nit ki yalla ne yusabbitu dana sahal allah yalla alladhina amanu ci ñinga xamne gem nañ bil qawli sabiti ci wax bu sax moy kalimatu tawhid batu tawhid amul lu ko meuna dakk ci kaw suuf amul lu ñew pour dakk ko amul lu ko meuna dakk wetal ak yalla gi ci kaw suuf amul lu ko meuna dakk bat bu sax bobu nak yalla dana ko sahal ci ñi nga xamne dañu gëm ñu do ko wax fil hayati ci seen haduna adunya bu suufé bi wa fil akhirati bu ñu déké hit al akhirati dañ koy wax ndax yalla ko saxal ci seen xol yi saxal ko ci seen lami lolu mbékté la bo xamne yalla ko defal way gëmi ñi fasu ci bumu iman billahi ta'ala bu ñuy dé ngam ngi ci ñoom bu ñuy dékk ngam ngi ci ñoom bu ñuy dé dañu mëna wax batu tawhid bu ñuy dékk yi dañu mëna wax batu tawhid ndax yalla ko saxal ci ñoom ba taxna ñoom bu leen malaayika yi jambi bu dé ñaari malaayika dañañ fenk ci bamélam diko laaj bu dé way gëm yi la yalla saxaloon na batu tawhid ci seen dundu ba bañuy dé ba bañuy dé sax duñ ko bayyi ñoo dañu jappandi ñu mëna tontu ñaari malaayika yi leen doon laaj seen laaj ngi ñew jaru yakamte non la ko hadis ba tekke ñom dé dañu mëna tontu dañ ko mëna tontu dé waaw tehit baatu tawhid bobu yow mi nga xamné yaangi julil yalla yaangi roy yentibi ali salatu wassalam yaangi ko top yaangi jangal alquranul karim lol ñu lay laaj li bok na ci kan moy sa borom kan moy sa diina lan moy sa diina kan moy sa yonent dang ko meuna tontu ndem yaangi don jangal alquran gemon nga ko ndem don nga roy sa yonent yalla muhammad ndem don nga jaamu sa borom dang ko man du luñu tapalé nak bindu kep kayit diko ritantu dedet bo jaamoul yalla diina yonent diina islam du sa diina yonent bi ali salatu salam du sa yonent man la musa ko wane nak ba ne yalla la don jaamu diina islam moy sama diina yonent bi muhammad moy sama yonent ak lu mbiri yomb yomb nak ndax dafa am lu ci yalla la gal ngi ñew waye ki nga xamne da doon jaamu yalla def islam muy dinam def yonenti yalla muhammad muy yonentam lolou saxna buy de ki day sax ci mom waaw aw njaqare manu tax mu fatte ko manu tax mu deñ ci xol bi musibe yi lu melni ke buñ ko doon ray diko door ba muy de it duko ba buñ doon nango ala lamit duko ba so handon kim gëna min gën ko fonk gëna lamit lo gëna doon wételam bu xeyon de hit du tam faté ko bu déwon mu ñakk koy muy dundu gënaaw du ko faté finay dé ak lu mu metti ci ñenn ñi sakratul mauti dana dugg ci jambo gëm yalla ba génni ci mom jamba dé sak kalimatu tawhid way ki nga xamni nak tabarakallah yefer lohon wala muy am nafiq beugay def baat yi muy ay batam bu ko deena ci balam ko ba lepp dem su pare dotu xam lan la lu xew mal iman du ko xam du mana tontu kan moy sa borom du mana tontu kan lan moy sa islam du mana tontu kan moy sa yonent du ko man yalla nak def li begele ko way gemi ndax way gemi sen gem day sax ci sen xol yi dara du ko reng reng dara du ko jox sik ci ñom ndax yalla ko saxal ci sen dundu te hap muy dess ci sen dundu ba alakhirah ñu taxaw ci kanam sen borom kalimatu tawhid sax ci sen xol ya bu len fatte nak iradatu ilahiya yalla mom lepp lu mëna mu day nek ñoñu dañu mëna tontu li nga xamne ñaari malaika yi mom lañuy laacc ndax wax nañ ne nit ki bu faato bañ sul ko waxtu wuñ ko sulé bañ ko sul di deud waxtu wo day fekk ñu da ko dekkal dana deg sax ñi nga xamne ñoko gungé ci won bu ñuy wagné ko sen tank yi sax da koy deg ñu nga gaay nga dem de muy deg dal yeene ñuy démé tank yeene ñuy démé ni ñuy fom ni ñu dajé ak ñax mi ak ni ñuy doxé ci ko suuf kras kras gi ñu bi sax da koy deg inti bi sulna ci karam sahaba yi biñ sulé ba paré mu né ñaanal leen sen mbokk mi ndax dess na ko laaj ci waxul sax bobu ñu koy laaj de dess na ko laaj ci suñ ñew suñ paré ba wëlbeuti ko rek fofu lañ koy dékkalé dana dégg ndeggu ñi ko gungé won di déllu fofu lañ koy togalé mom aji déj fu ñuy wagné ko ñi ko gungé won bu ñuy wagné ko fofu lañ koy togalé ñaari malaaka yi fekk fenk nañ yëkëti ko mu tok liñ koy laaj lén la moy kan moy sa borom lan moy sa diina kan moy sa yonent mu ne bu fekke ku gëm la mom de dana mëna tontu ba taxna dana rabbi allah sama borom dal moy yalla li lay tontu tanak mbir mi lool la laaj de ñu laaj le kan moy sa borom nga ne yalla moy sama borom lool la laaj te li yalla dana ko jox way gëmi ba bu len malaika yi laaje li ñu mëna tontu tontu bobu mu wër kak biñ ko laaje dina mu ne wa dini al islam islam moy sama dina wa nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam ñetti lañ koy laaj ñetti lay tontu suñ ko laaje kan moy sa borom mu ne sama borom moy yalla kan moy lan moy sa islam lan moy sa dina mu ne islam ay sama dina kan moy sa yonent mu ne yonent yalla muhammad lan lañ koy wax ñu nak nim nawmata haroshin nelawal comme ni seet di nelawé xam nga né seet bisu ciewité wala ci jamono ciewité seet amut finna ndax roti hut joxé wu ndox togut sédélé wu ñam mu nga famu deju te luñ togg ñew tégal ko wan ko ne ko li liñ togg ci tiranga ci jëlal ko ci lam gëna bëggal la dess ñu jox ko nit ñi koku bu joté jotlé ko ci yoy ba dar resul teud nelaw feexna nelaw yoy lañ koy nelaw lo ne ko nelawal comme ni sét di nelawé nelaw yu amu ben jaxlé nelaw wi contenté lool lañuy wax niw bi ne ko nim nawmata haroshin ne ko nak qad alimna in kunta lamuqinan am nañ ñun xam nañ malaika yi ñoo naan ko ñun xam nañ ne yow am nga ko luté yow ku deggal nga fi lañu bayyi nit ki mu amé nelaw yoy nak mo ngi nelaw yoy moy nelaw yoy illa ma sha Allah bu dé ab yéfer la wala muy abnafiq buñ ko laajé kan moy sa borom wala ñu laaj ko lan moy sa diina wala ñu laaj ko kan moy sa yonent xamna bu den arab banan mané la adri budé hajjam mune man xama lak ko ci lakam wa mané xama budé arab ba nga xamni ñom la adri rek lañ xam ci xawma ñu né la adri xamuñu xawma la adri xawma ñu ko xamula xamula ba xamula mune a kuntu ashmu nas yaquluna shay'an fa khultu misla ma yaquluna degna ci nit ñi ñuy wax ne ñuy wax de mayin may wax li ñuy wax rek degon na nit ñi di wax dal mayin may len di top ndo ñu nako fofu nga ci yemam fofu dañ ke dor dor yo xamne ndax bu ñi ñew ñu ngi am bolde bo xamne bolde safara la moy marto safara ngeen xamul bolde moy marto dañ ke koy dor new bi dana yoxu yoxu yo xamne mbollem ku nek ci ko suuf ku du doma adama ginne dañ deg yoxu new bobu ñuy dor ci armeli xam nga nit ak ginne nak mom ñum dañu bari joko yalla daf len may ak fasatu jappandal len ñu mëna yorlanté mëna woti anté mëna joko ci ay condition yu bari tay dañu hay ci jot li xabar deg yoxu re ngenen ku yoxu de yoxu ci gen keur fu mo yoxo ñu ne ko de ci bami li lel ne lol ngay deg ñuy wax su boba ñu bañ nak ñom len liñ ci netli nak nit du ko deg jine du ko deg ñi nga xamne amu ñu duñu jot lianté ay xabar nak ñu lañ koy deggal ñu du ko deg di deg ci aganté nit ñi gi nga xamne de nañ te gëmu ñu yalla mugal yiñ len di mugal ci seen bami li lan lañu tontu malaika malaika yi lan lañu tontu niw bob nga xamne yéfer la wala nafiq loon liñ ko laaj mënu ci tontu dara dañ ko nan la darayta demula dara wala talayta jangula nga ko demu dara du jang demula dara jangula yow dal jangula li lañ ko wax jangula motax nga rir xam lo loy tontu mbugal ma ngok li lañ koy wax mota yalla ne wayu dul dana sank allah bur yalla azalimin way togn ñi nga xamne dano weddi ak ñi nga xamne ay nafiq lañ ñu don keuru de repeat ne buñ ma to laaje mané sama borom moy yalla buñ ma laaje mané al islam moy sama dina buñ ma laaje mané muhammad moy sama yonent te muhammad nek sub yonent ndax doyut la musula doy te moso ko roy yalla musula ko gem dang ko sako don bokale dina islam bi nga gënon bañ ci mbollem dine yi don nga nono nga mbollem ku ci japp tay na nga dana nga jël ñetti baat yi def ko ci sa lafitu malan tak ko bo legge buñ la laaje nga fecc ko tontu yalla neena ma sank way jojja fam ko defon bu ko sété du ko fa fek lam ci don natable diko wax sax bo legge bu dekké du ko xamati du xam lu muy bëgg wax bu bëgg wax li yalla neena ma sank ko mu wax leneen lu dul lolu ngir mu baña depok sawab moy yudillu llahu zalimin ñom duñ am tontu bobu dañ leen di laaj duñ xam lu ñu tontu li la yalla nam mom lay def hadith be wax lolu yalla ne wayafalu dana def allahu yalla ma yasa'u lak neex yalla lay def lu ko neex moy seed way gemi mu saxalal leen kalimatu tawhid ci seen dundu ak bu ñu dekke ak lu tiss wo metti ak fuñ meena dehe ak nuñ meena dehe nop yombu na jefena dañ leen di bayal kalimatu tawhid seen lisan bi ak seen xol yi ñu ko xelat duko jang man ko wax yafhalu allahu ma yasa may sank def wutele lañ doon jema repeat pour jem ko tak ci seen xol yi ma rocc ko ba mu jeex tak duñ xam lu ñuy wax buñ leen laaje budé arab ba xana ku deg arab ko mune la adri budé ku degul arab ba mune ha lay tont nga xamni ki amu tontu lolay tekki yalla ne alam tara khana qulullah yow muhammad ali salatu wassalam ila lasina jam ci nga xamne badalu watina ñu ni'matallahi khewal ak yalla gi kufran vedite yalla ne xolal yow muhammad jam ci nga xamne dañu wut khewal ak yalla gi wedi moy wa quraishin ak ñu melni ko wa quraishin qawla gi yalla gi newna ku ñuy may kan nga delo say may mayla alal nga delo ko ñiko amudon am ko yow nga ñak ko lolu du delo te lolu amut li weddi xewal ak yalla gi moy yalla jox la xewalam nga war ko sante santoko weddi
1: tek ci kalimatu kufr manam ku la joxut nga sant ko te ki la joxangi fi lañ nga sant ko sant la ko lol muy wedi xewal ak yalla gi mbokki li ngeen di xew jot liko ci xewal ak yalla gi way way ngeen la delo len boom boy boy santé len ko yalla ngeen xamne ken joxul len ko yalla len ko jox li ci way xewlu muy lek ak nan ak wet gi yaram ak tal ak sago ne len alhamdulillahi rabbil alamin moy ki len ko war sagal du ken ku ngeen tuddu rek togn ngeen yalla amna ñooñu duñu sante yalla ci lim leen xewale dañ ci tegg weddi yalla ne laata ñu jox li wala usa wala manat du ñi borom ak laata ñofi dem ñofi nek dem de amna ñu leen fi wootu lañuy dundu ñoñ wa laata lool liñ doon dundu yalla mi leen jox xewal gi te dañ koy wëlbeutiku diko sante keneen ku dul yalla mi ko joxe loolu kat mom la yalla mos di wax yontimi ne ko xolal ma gaay yoyu hemuñ fofu wa halu wacce nonu xawmum sen nit ñi ñom dañu jël sen kurel ñileen top ñu sank leen waaw tok ci sen bir sante yalla kesse lolu ñom dañ ko ñaawlu ak ku koy def ci ñom ku ne ci ñom kay gën leen mëna bokalé jëlal mbir mi jox ko kenn ci ñom wala nga jox ko kenn ci nit ñi ñom lolu lañ gëna choisir lolu lañ gëna bëgg ci lamiñu nit ki wëris nak muy wax kaddu xellal nak di tuddu yalla wané né yalla la gëm kon ñu gënne ko ci sen mbolo wa halu wa cenen qawmum sen nit ñi ciak cankete wacce nañ sen nit ñi sanku daral bawari keruk alkande lañ leen wacce kula daqa sant ku dur yalla koku lañ gëna bëgg ci sen bir te kuy wétal yalla yow dañ lay sébal amna ño xamne loolu lañu dund sa kalima bu sété ci yalla nga xamne li ngay def yalla duñ la ñëmé dañ lay bèddi waye bokalel woné ni ñun man ci bokalé gi lañu bolé la ci bokalé gi gën la faan do neew doole mukk nak luñ am jox la ca te luñ tek bolé la ca comme da ngay bokalé ni ñom dañ lay dëgeëralal bo woté kalimatu tawhid dañ lay sewal génné la ci seen bop wa halu ñom dé waccé nañ xawmum seen nit ñi ndax dañ leen sank waccé nañ leen daral bawari kër ak alkandé jahannama kër gi jahannam la mi hatu bayan ci daral bawar yaslawnaha yalla ne daanu ko dugg jahannama joju dañ ko dugg yalla ne wobisal qarar ak bon sax way ndem jahannama la yalla ne wajalo def nañ li lay ñel yalla andadan ño sakal yalla mas li yedilu ngir nañu sank an sabilihi walisyon topom dina islam bi lañ fi bëgg genné ignoré ko yalla wax yonntibi ne ko khul ne len tamata'u bu ngeen xamone aduna bi ak new gim new du len jaral dara banexu len nak sen banexu budi aduna bi la tuti la gis ci ku dundu temiri at ak ñeen fuk deg gu len ko ci tagge mom xamna ne ak li sen roji ngaw ngaw ak lum jokale xabar yi lum beuri beuri ndem deg ngeen ko kenn la wala ñaar la wala ñett la kon ngeen xamne aduna yagut khul neleen tamattu'um na ngeen banexu ci sen aduna bi waye nak banexu ba amul solo ndax lu neew ci banexu la na aduna dafa neew ci al-akhirah tay nak ku taxaw gum saxne mos dunduna mosuma am naqar ci aduna banex rek la mos di am awuma jefe jefe mosuma am naqar lolou bu fekke amna neewna waaw banex bi lu neew la kagn ne mo tal bopam sax liñu wax ko ñeñewul bopam yow ki nga ñe sax da ñewul bopam kon kan lañuy ñe mata yalla defay na mashirukum mushin ila nar ñi dal seen duggu way jaanamul ñan ñoy ñi wëtt xiwal ak yalla gi weddi yalla ci kanamam yalla jox leen xiwalam ñu rek ko utiliser ba nopi santuñ kenn ku dul yalla yalla neene jaanam muy seen kër te nañ xamne nak fayna mashirukum ila nar dañu mujj ci yalla buñ démé ci yalla yalla détourné len yobul len ñu dugg safara yan ñi yalla mussal mbokki mbokki délo len xewal gi ci yalla délo len xewal gi ci yalla délo len xewal gi ci yalla santé len yalla ay xewalam ngén fatali ko né jami jam len duñ yalla té duñ mossa don yalla ak lu ngén mëna yegg budé xewal ci yalla lay joggé budé ndimbal ci yalla lay joggé lumu ci yalla la teggilen batu bokale ci digenté yalla ak jami yalla xamul kenn ko xamni diddu nga ci yalla sakal ngén diddu yalla yalla mu diddu ménam yalla rek moy di am ñu saxal tawhid yalla ni yalla saxal ñu ci tawhid yalla nañ dund ci wétal wétal yalla yalla nañ dund ci wétal yalla yalla nañ dekk ci wétal yalla bi ja ila ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbokki juñju nañ ne waxtu wi li leen ci amone ñu ngi ci sante yalla bu baakha baax di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa billahi tawfiq
2: jerejef oustaz alhaji charna li jawra mbokki kon tafsir baangi nonu suñu amé ben kol ñaari kol rek daldi tagato nda waxtu jeexna tak 7990995
3: 7995
2: jerejeuf ñu koy jaajeufal mom Tim Thomas ñu koy jaajeufal bu baaxa baax ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: jam jam ngeen am
4: mo la bin contane ci na
2: ok jerejeuf
4: way way way way way yeneene bu dafa na way
2: amin ya rabbi amin oustaz jawara
4: ma becc ma soxna ka
2: waaw ndaysan
4: la kitabi
2: ndaysan
4: ñu ci baye alhamdullilah
2: ma sha Allah
4: ñu sante diko santale di sante diko gëram diko santa
2: machallah
4: ñu wax ci mom rek ko xam lu moy wax waram infidal baana
2: baana jerejeuf jerejeuf ciam ñu koy jaajeufal waxtu jeexna fofu lañuy tagato ba benen yoon inshallah gaay nga ñew waye waxtu bi jeexna tak tak ñu bayil rek nga tagato
0: inshallah
2: ñuy dugg ci leneen
0: okay
2: baana ay bismillah
0: ay wa tbarakallah ñi ngi gëram ñi nga xamne seen kolosi ak sina xamna ne ñu bari ngi ci yëngatu pour activer waye tbarakallah mbir mi xalangu dajut souf
2: mam babu sar sam ngey yengatu
0: ngey yengatu
2: wa
0: wa non la non la lolu xamnañ ko ci ñu bari ño xamne tbarakallah duñ ko détardé waxtu ne ñu yëkëti seen classe amna ku ñu wax mamou dramé suñu natangulo daan fi woti tousur xamna dafa ko gëjë dégg nak
2: wa
0: wa wa mayit xamna li ma ci waron moy dégg samay tank dem séti ko ndax mom fi ni ko gëjë gis rek mëna mu nekk ci xat xatu yaram waye tabarakallah ne ma ngi koy jox sama neyo dik siaré ci julli gi tabarakallah diko laaj yaramam ak jami yaramam diko ñaanal yalla tabarakallah wayfal yaram bi bu baakha baakha baax xamna ne mi ngi deglu waye bo démé woté bi amna ci ño xamni ño ci gëna ñaxlaaf bu yaram yi neexut ba ëpp jot bi da fay dal di jëfé waye ta da nañ ko dégg bu baakha baax ñu ngi koy siaré bu noppé mu né ñu ma lamine cham dégg légui sama jot lamine cham jox ko neyo kon ñu ngi koy siaré ci barab bi bu baakha baax ba diko xassal neyo docteur Aladji Ba wa tabarakallah barakallahu fikum kendi yow suñ bay bara tal ñu koy ñaanal yalla sédal yaramum ci barsaq
2: amin
0: yalla ko suuf sédé yalla ko suuf sédé yalla ko suuf sédé yalla yalla may ko aljanna bi la yaqabin wala isabin ni ko yalla jigal yalla yalla may ko maghfiratan asman fay ko jëfum jiw bi jay sidna mohammed ñu yak ko ñaanal te ko fekk lepp luñ ko ñaanal yalla na ca jot buñ ko fekk ñu fekk ko aljanta bokko ak mom ak bolom way dawli suñu serign bay mo soxna ka bay ma bay modu ka ñu ngi talal loxoy batay di sakku ndolanti ci mom ci walu ñaan ci walu barab bi ak mbolo mi ak tabarakallah yite di ñu di tassu ci barkem dal ñu ngi nan amin xamna ne dañ duñu ñaanal waye ñu ngi nangu ñaan di neuy mbolem way deglu mbolem way deglu rek lañu neuy ñu ngi mo neuy mbolem julit yi ñu ngi leen di ñaanal jammi di leen ñaanal sutura di leen ñaanal tawfiq tawfiqu ilahiya bi jay sidna muhammad di len wax wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf mbokk yi lolou lañu cërele won ci waxtu ci ganam dinañ and ak soxna khadijatu babakar touré.
3: It's an amazing offer. Afrimoney just got way better. The threshold for cash in and cash out on your Afrimoney has been increased.
5: Where it used to be 10,000 per transaction, now it has been increased to 30,000.

0: bare pop ima ni mama ma ngire mi do tam kunye ko ku nara mo tiñe man ko bay ñaadi da ko re ku bay mo ku ju ma fan kun lo ñaa suma sum fa
1: ko le sumu de bare ma legge photo jaat pop imam be kay sunu meti anyi law karambu ngey do wonde kan ni elu peola wana bajem sinde wana wono baj di elu peola am na kontani amori jafa na yewut meti kanyu mi wonde jow karambu ngey bar war de kan elu peno manje e sigere yo yobi katora de njonja wonde regenya ni mandere gum eno ul jimori ul jubo da roket anum po di nga ko fujum fa no manje ul be juk meti man legenam be ma be kabari yen jaman rege ya oto e wane ngume lawe di muyu wayno jiwuna lu wati rewo mite mang ja kanjila ni wonku kore yen jaman rege ni
2: hoy emi dekat emi dekat kawa sama kawon lu yojo bene ke
1: wala ni safu
2: e ba
1: kuno ja po
2: e
1: anyi law jere go amute jere go ramute tan nga anen de sigire yo rek yen jaman rege
2: inshallah
1: yeram be no
2: ya emi dekat ni nyamo
3: suma sum fam fam man djio lom djisono mati moma kam nyamon tu bar poni woni ban mbe kay sinu wayno bi mista falo man djou nya nje po dani jamo mo kana mo bani wala tu be kan mo wama balanya do besinde o djuja na allah ni besinde ma allah do ma yiftino ma wama ko lu ngon lu bani ba ngana man kan wul be ka jiker mo kana mo mun ngon lu ko nyam mun man bu ma kan man kan mo mo diri di la ko rewe ta tu nje la ko re mo diri magru no ko afati mo mo re pala mata do tanay mo oto fani salo man kambe na diwon kam fuu kay isa na mo mo kanto men
1: director emi re kadi inji ba kan ma arum gawe karam ne ke mi mo mbe ke lingen tani fuu juma fe ko ti chaaka di ka po ya ke ko ngela ka lit di ka po because di ba gitu wono sane ku ngela ko ko non ka do yolo oto uli po kay jaat be ka jom buru kabolo ni buri jorge
3: inshallah
1: au fil de mon moi inshallah
2: ni janja ma ni sanken nya muy lebo de fatma dombo malegena kem ni mam mamuri bedo
3: malegena mutila yeno fi djuma fo lede bare boko ni mambe kay jine mo fangu sankana la nya fang ni djuko mo kana wo buri po baba tanure bare po nya kana mu tipen tipen o sen ko police ni djuko police ko la ke gambia nyeme ku baba do bangal banu manje ku baba do kapana kanu manje ko po ko ku jikera ka chokora ku kana mati ku nyilak oto e kapana ku jela ku ko ku rege mati gender and child welfare unit
1: nega an rege na mode
0: e mini tede ta to nya ataw na bamba ka sangem ni frima ku fo teba bare jeje ku mati ni mu nyamu ta ku ku nyela ko la ku nara zuko bañu té yamana ma ko e kuma konté parce que ni gën han sindé banka la ko ré banka pa no sa wo mo ngal baaje ko ko e kuma konté ni gëram né
2: é directo directo ka sangana lé ko djuko njombo dé salon ba garaba ñi ngar ñi wol bé djé mo sindé
4: fitina e baajem ti toraati a sekaw dan ni new baajo e baajo kanka wa watteñi wano manjum kané kan mante anaw ni ké na sek wala anine fujuma fola fitine kila mante kallew masek wala anine buye bobu ka forceno toke amangot enageti anaw mante denile mante fanka karaba kola e kane mambejite bola jakum busu di ejele di kurima kanu manjum kujekete e poyole wah wanu manjum wona wana na bacci di fubajaf di wukena disi ada sikenas nene jaye nyaka ye ko seka ka forse nak bu yebobu uduburom kankan kakajen keti bangana beti anaw banja fitine wuy bajo e bajo baba mante sinde sizuko solela beri hani karamu ngi fan woto ungole no firena mo kana mu meti ada yolela yeti ka yofor jojja mante nene di aw sanken jowisen banware muyisen munu rambena bu kana kanu manjum bangana boli bu kanyo kanyo di fitine ungole no wong 1229 din mobile yano sani yanoko tokele tu chamwaf munngola nu yisen furima foli kuroka kan manyun ko ku poem kunyila community child protection committees samide suke police tan tanu manyum toku jumenom mahibu kana ku joku

0: waxtu wi muy sen taru jigen di ci and ak rek soxna khadijatu babakar touré soxna khadija ñëwaat nañu benen yoon di la nuyu rek nuyu bi gëna tedd gëna sel muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: seigne lamu ñu lay fay di la wax wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: baye na ngi am jamm rek
1: alhamdullilah ñi sante yalla
0: walla yalla yok ko
1: amen ya rabbi
0: wa suko defé rek ni ñu def xamna dañ lay baye barnaamij bi and ak yow ci mawdu bi nga ñu indil tay bismillah ci taru jigen
1: wa qabla kulli shay'in nuqaddimu ash-shukra lillahi subhanahu wa ta'ala alladhi ja'alana min bani adama wa faddalana mimman khalaqa tafdila liqawlihi ta'ala wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين وبعد نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل التقى ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مبوك ينو بوك يالا غنابو سنتي يالا ميغا خمنا مونيو داف ني نيك دوم آدما mu gënal ni nak ci mbollem lo xamne bind nako ta mom moy ki nga xamne moko wax ci alquranam bu tedd bi ne def na len ngeen nek ay dom adama ma bind ma gënal len nak ci mbollem li nga xamne mako bind ndax ma len def ngeen nek ko xamne fu ngeen tollu rek ñu ngi len enu mo xam ci jeri ji la wala ci jawo ji wala ci geej gi fu ngeen mën ta nek rek yeen dom adama dañ len enu ta lolou nak tranga la bo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñu ko jaglen gannaaw lool ñu julli ci sangi way ñeek ak way mujj yeb diko ñaanal mucc ak sahabaam ak kep ku top ci yoonam ba kerek bis penc gannaaw lool ñu ngi lay ndokelaat di len nuyu waat di len balu ak rek comme niñ ko farale di wax di len baal ak di ñaan yalla yalla bo lañu baal ñin ñep
0: amin
1: comme niñ ko baaxo rek di xame aljuma bu jot ci waxtu wi dinañ ñew set ben mawdo bo xamne dinañ ci fatlikou wante ak yeen ci lo xamne gëm nañ na sax fatte wulen ko waye comme borom bi subhanahu wa ta'ala moy moko diglé mo ne wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin fatali len ndax fatali kat dina jeriñ ñi nga xamne ño gëm yalla yaronte sallallahu alayhi wasallam tamin ballighu anni walaw aya jotali wante len donte ben aya la sax pas pas bobu rek len am motax ñi tok fi waye gëm nañ na li ñuy wax yeen yeneñ ko gëna xam yeneñ ko gëna man ci sabab bobu nak lañ tay lañ bëgg ubbi waat benen mawdo bo xamne inshallah yakarna xel yépp jamono bi ñu ngi ci ndax wër wi di 10e ba su téro rek ñu bari amna mbir yo xamne ñu ko ci sentu diko ci programmer diko ci def kan motax ñuy def lolu ci wër bi koku lañ bëgg waxtaanante ak yeen mom moy kan ak jullit yi ban pass pass lañ am ci lolu ndax bokku nañ ci wala bokku ci suñ ci bokke fal lañ ci wara em lolou inshallah dinañ ci jema fatale ko wante ak yeen comme luñ ci waxtu may ndax kat borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ne mune amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir mune comme ñun julidi nañ gom yalla gom yonenti gom téré liñ soxla ci aya bobu rek moy fi borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né neen gom yonenti té buñ leen takalé kon bép yonent bo xamné borom bi subhanahu wa ta'ala moko yoni rek ñun julidi yépp akla ci ñun pour ñu gom ko ta so xolé panki imani juroom ben bokku na ci moy né nga gom yonenti yépp kon amul ben julit bo xamne am nga sañ sañi takale ne julit yonent bi la wara gom yonent bele la wara weddi dedet depuis yonent bi nga xamne moko dalé ci yonent yalla mam adama ba ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamne mo tecc mbollem yonent yi gannaawam yonent dotut amati ñepp nga bolante wara bolante gom len ko ci xam ak ko ci xamul yeb comme xam nga ne yonent la rek dang ko wara gom ndax alquran moñu ko digal borom subhanahu wa ta'ala moñu ko wax kon lolou moñu may tay sañ sañ ak doole ñu wara mëna tok fi waxtane kan moy yonent yalla Isa ñu xamne kenn la ci julit yi ndax kenn la ci ndaw yi borom bi subhanahu wa ta'ala waye sañ lami yonent yalla Isa dafa ñew gane ci aduna ci gane ci bo xamne bu yeme la bala ñuy wax kan moy yonent yalla Isa fokk ñu wax kan moy wajuram ñek su ko defé dinañ mëna xam koku moy kan ak ndax nin ñu ñoy tertolé gudum bi nonu la wala det yonent yalla Isa borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nako wadhkur fil kitab maryama idhin tabadhat min ahliha makanan sharqiyya mune na nga fataliku ci tere bi wala na nga fataliku ci alquran bi ni tasli sar bi borom bi subhanahu wa ta'ala mo ko tuddé maryam maryam mo nek yaay Aisha kon suratu maryam moy mom rek moy ki nga xamne mo am sar bo xamne mom lako borom bi subhanahu wa ta'ala tuddé ci jigen nisaay amna pour ñun jigen yeb waye khaasa mom nga xamne maryam kon wa koku yonent yalla Isa yaayam lako borom bi subhanahu wa ta'ala jaglel kon koku nga xamne amna cër ci boromam mom nit la won ko xamne daf daan deddu ay xétam comme nit ñi fuñ nek daf leen dé sori dem di wétal boromam di ko jaamu yalla di ñaan mu nekkon ko xamne ku ragalon yalla la waye ci bir lolou nak lako yalla maye ngeneel lo xamne dafa yémon ñi nga xamne ñom la jamono wantet waye dafa yémon tamen askanam ndax mom bi nga xamé ne daf daan deddu nit ñi lolou tamen dañ ci jàngé ne képp ko xamne bëgg nga wétal borom bi subhanahu wa ta'ala fokk nga nek ko xamne di nga wañi garam place waye fokk nga nek ko xamne da nga deddu aduna waye fokk nga nek ko xamne di nga note sa bakan ndax su nekké né yow ñaar ñoo dégg nga né fokk ma ñettel leen luy xew ci internet bi dara dula umpu li xew ci télévision bi dara dula umpu yow do mëna nek ko xamne di nga am sa ciakuteef sa digënté ak sa borom bala sa xol bi di wétal borom bi subhanahu wa ta'ala fokk nga nek ko xamne da ngay déyalé ak mom ndax suñ xolé yunus bi sallallahu alayhi wasallam non la daan def bala islam doon ñew ci qaar hira ba gis nga jibril fekk ko fa commencé di wacc ci alquran maryam mi tamit non la daan def ci jamonom su xetam nekké fi mom da fay dem set ci place bo xamné place bu wét la mu nekk fa di jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala diko ñaan diko wétal ci lolu nak la nekk ba yalla nam lim nam ci mom pour mu indil ñu yonent yalla Isa bi lolu amé nak borom bi subhanahu wa ta'ala motax mom moñu ko netalel ci alquran mom mi nga xamné moko def moko fekke moko xam moñu netalel li nga xamné fofu la mbir mi jaaré ak naka la amé won yépp mu ne nen fataliku maryam mi nga xamné mom dafa nekkon ko xamné daf daan deddu ay ñoñam di dem ci benen place bo xamné da fay wétal borom bi subhanahu wa ta'ala motax mu ne fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya bi nga xamé nak dafa wan gannaaw ay ñoñam dem nak nek ci place bo xamné da fay wétal borom bi subhanahu wa ta'ala ci bir lolu nak la borom bi subhanahu wa ta'ala nam pour mom mu indil ñu yonent yalla Isa ta Isa moy jesus ni nga xamé ne non ngeen ko xamé ci jamono bi ni waye turam moy yonent yalla Isa mu ne bi lolu amé nak yalla subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamné mo yoni jibril ci maryam bim yone jibril nak ci maryam xam nga su nekkone dafa bayyi jibril ci melokani malaika su ñewé rek maryam man na xom wala man na mel melokan wo xamné du and ak sagom su boba wax kat man nañu wax né démé wu ni na la démé waye dafa yoni jibril mu ñew ak melokan wo xamné melokani doom adam la pour maryam fitam mana dem ak mom motax mu né borom bi subhanahu wa ta'ala mu ñu yoni ko ñu yoni jibril mu ñew ci maryam nen xol maryam bim gisé koku ci place bi nga xamné mom yaakar na né mom rek mo fa nek ak borom bi subhanahu wa ta'ala mu tok rek gis fa waxam baane wo xamné musu ta xelat né dina ko fa fekk ci anam gu mel non lim ko wax qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya mune mom maryam mo wax né mune mangé muslu ci borom bi nga xamné subhanahu wa ta'ala mom borom yeen mandel mu musal ma ci yow waxam baane wi le mu musal ma ci yow su nekkene nit ku ragal yalla nga comme de li nga bëgg indil xawmako melokan wu nga bëgg ñew jox xawmako ndax man nekuma ko xamne moy ko ti yalla la nekuma ko xamne chexan moma indi fi waye dama ñew pour jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala yow nak ya ñu ñew gis nga jigen jo xamne ragal nga yalla so nekké fo xamne goor fekk na la fa rek yow sa fit bi dama gumna bala nga xamé lu xew yow mom ya nga commencé di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu musal la ci haywum indi ak mbollem haywum handat mu dem ak mom ba nga xamne fitnay goor du la laal waye nak ndax tay ñun jigeen ñi melokanon melokano wala ndaw yi jigeen ñi legi melokanone melokano neen xol maryam radiyallahu anha mom lan la waxon mom de dafa muslu mu ne yow yalla mi nga xamne yow ya am yermane parce que fofu yalla rek la fa yaakarne mom rek moko fa meuna dimbalé te deug yoyit mom rek moko fa meuna dimbalé motax gis nga baat bimu jëfëndiko ndax soxla na ku ko yërem soxla na ku ko dimbalé te xamna ne ki moko upp katan te suko bëgga say sayé mom mënu ci dara motax mu ne ko mang lay muslu ci yow yalla mi nga xamne yow ya am yermande yow yaay ki nga xamne yaay yërem ma ngi bëgg na nga musal ma ci mbindef milé ci waxambaane wi lé nang ma ci musal mu ne ko yow dé su nekké ne ragal nga yalla nak musluna ci yalla pour mu musal ma ci yow xam nga loolu tamit soko waxé goor budé amna ragal yalla gu em ni tarfata ayni ci xolam su boba dina am yek bu mu yek ci yow besu la narona tiaxane sax dotul la tiaxane waye bimu waxe lolou rek lan lako jibril tontu jibril mu ne ko qala inna ma ana rasul rabbika li ahaba lak ghulaman zakiya qala inna ma ana rasul rabbika li ahaba lak ghulaman zakiya mu ne ko man de ndaw la lo xamne ma ngi joge ko ci sa borom da nga fokk ne man mindef la man nekuma mindef de ndaw la bo xamne dama joge ko ci sa borom moma yoni ci yow pour ñew pour ma ñew jox la dom bo xamne dom bu xereñ la waye dom bu tedd nga zakiya moy ko xamne dal ku ñu rañé la ci gattal bi mu waxé lool maryam gëna waru nak gëna jommi yow ko xamne seyulo frankanté wulo ak goor ya nga daw nit ñi jigeen ñi sax ya nga lay daw waxuma la goor ñi di set fo xamne yow borom bi subhanahu wa ta'ala rek nga fay nekkal legi nak ñu ñew nak na la da nga wara indi dom nak yow da nga wara am dom ha lolu jaaxal nako qalat anna yakunu li ghulamun basharun wa lam aku baghiya mom naka lay muna amé dom man nekuma ko xamne gor laal nama nekuma ko xamne njaalo kat la nekuma ko xamne tiaxan kat la awma soxla ak gor naka lay muna indi dom dedet lolu mom munta nek mo ay wax ko ndax liñu xam ak luñ baxo moy bala dom di ñew fokk goor ak jigen dinen sekk dom doga ñew legi nak goor jigen jo xamne yow da nga daan daw sa askan ngir sa ragal yalla ak sa jup ak sa bax nga tok rek ñu ne la yow da nga wara indi dom waxuma la ñaari jaxle ngay boole parce que di nga jaxle yow nak nga wara amé dom ben xam nga ne yow or na la or yalla ne yow jaarulo fo xamne warulo fa jaar benen bi moy so delu waté sa askan lan lañ wara wax ndax ki kay li la doon li ya taxone mu doon neub nit ñi waye nekkut ne jikko bu mu doon won mo nekk ci mom su boba ñaari perso yoy yep da fay dawagum ci sa bop bi bala dara di xew
2: yow no def ya ngi melni ku am stress de
3: suma credit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtaan yu kraw
2: yow loy stress afsel

0: gannaaw bi nga xam ne déglu naa gaay ñoom ñaar yëpp ku nekk explain dama mujjee consult team bi te waxtaan nañ si ñëw nañ ci a conclusion waaye dañ ko di nécessaire ne case bii nii foog ñu escalate ko foog mu dem to another level meaning the regional education directorate dañ ko say involve foog ñu boole ko si. Amul no way boo xam ne nii duñ ko si mun a boole so fu mu nekk nii amatul dara loo xam ne nii mun nañ ko see wax wala def waaye pour prepare su ko defee director smart.
1: Waaw soo ma mayee ñu wax xale oom yëpp ñu ñëw si school bi balaa school bi
0: jeex. Léegi ma lu ma def mooy dinaa dem si parents contacts yi nii and dinaa call parents am yi su ko defee ñoom ñu teew balaa ñoo wàcca school incha allah waaw loolu moom. It's okay. Yeah. Mustapha, please demand the staff room. Okay. You're just talking to them. I'll speak to you later. Some more has appearance. Okay. Just calm down, okay? During the just sit there while Lien definitely not refer. While she through school, dina apologize. Bubaha baha baha. Ndaxte lii moom nekkul suñ coobare waaye nag ma yëgal leen ni case bii nii dinañ ci taxaw luñ mun nu maa waxee yow nii sax director of regional education yëgal nañ ko te dina si jël matuwaayam yu mat waaw.
2: Loolu nag dalal na xel di kontaan si li nga leeralee mbir mi ndax loolu.
1: Mun nga sax ak ci waxtu bu ñu ko
2: affaire si naxari nañu torop moo tax dañ bugga. Pour dégg bu taxaw suñ doom yu jigéen dañ war a am kaaraange ak xel bu dem saay buñ nekkee si school bi.
1: Tey bu ñuy wax suñ doom faa ëllëg mun naa ko kenn te dafa jot na fu nekk nii noppi bi ñu noppi nii ñu jéem cee wax ndax suñ doom dañ war a am jàng am kaaraange ci ñu dégg.
0: Li ngeen wax ni yëpp digal te li ngeen wax lu leer. Ndaxte xale yu jigéen ñii ak xale yi nga xam ne sax ñoom ñooy dem school sax ñoom ñëpp li ñoo jàngee yëpp a war a am kaaraange ba pare seen xel war naa dal te ñun dinañ make sure ne lii yëpp dina am te seen xel na dal ndaxte lii duñ ko bàyyi mu nekk lu ndaw lépp luñ si mun dinañ ko si def su boobu di ngeen gis dëgg fu mu féetu.
1: Gannaaw bu ñu déggee sa xibaar bi doon na loo xam ne mun naa
0: dalal. Jërëjëf.
2: Jërëjëf. Jërëjëf. Comme ni ñu ngi def.

0: ngayon, Jeff, si Barbie nga kami in yung office mo. Di ba na, Birmi, ganabin ko sa ito ba nopi. Diyan nang siya na ba? Dabal yung chijil na mo, Mr. Farmer. Diyan ko, dako kong togo kong karo. But kaya kong sa ito parola kong iba company dito. O loro, nung hindi kama na nasa yung help na lang. Baka ba si Birmi? Isala nung buta ko ba baka ba?
1: Jerry Job Direct. Nepolo hamne ni dafa aju si karangi hale yini si sen place jangui nagn ci taxaw luñ mu te dinañ make sure ne sen hel dina dal be pare place gogou fu bour la mo nek pour hale di fa jangé wa lolu mom na sen hel dal wa
2: wa Mr. Njay direct degana len bu baax way man be legi ben cadeau bi rek la nek di wax lolu moy degal lañ soxla pour son dom bu jigen
0: na sen xel dal ndax deug mom dina ci am ndax mbir mi yegg na fi nga xamne mom moy ci loxo police
1: be pare mom ci ñi nga xamne ño nekk jenda and welfare unit bi ñoñu nonu ñoy seetu lepp lo xamne dafa aju ci problème yi xalé yi nga xamne ñu gey dem school rawatina xalé jigen ni ak crime yi nga xamne ni la mel te ñoñu taxawuñ ci taxaway bu ndaw lepp lo xamne deugala dinañ ko doxal motax manele ne so len tede ne raw len te xamne fu diga wara jaar dina fa jaar inshallah
3: li ma am pour wax rek moy ñi nga xamantene ñoy waji suñu doomi jigeen bu gëne fi ñoo jàngé dañ fa am karangé
4: te muy dega
3: ndax karangé la ñepp soxla bo dege yaay saxel di dal fekk sa doom mu ngi am karangé te li ñuy noppé dafa jot nak ñu wax ci waaw di len jaaji fen nak ci sen taxaway bu rafet
0: jëre def ñu daal mi ngi jëgël bu baax ñoo na li mom ci bitt na trop wa way nak dañu wax inshallah
5: Sexual and gender-based violence moy bepp xétu torox tangé buñ tek ci kaw benen nit ndik niou doole bi nek diganté goor ak jigen bokana ci xétu torox tangé yi teddo ak nit ci forcer di doré tek nit ki naxar lu melni diko saga ak wax lu koy tital tek nit ki torox tangé ci mbirum xaliss ak kom kom ak yeneeni xétu metit yu melni harafal xalé yu jigen yi ak télésé torox tangé yi di yaha ak ak yelefi doomi adama yi dañ dé xew fu nek depi ci kër gi suñ dekk way dem be ci bërebu jangukaay yi kon nak buñ nopi nañ ékété suñ baat nañ di jotali hotel 1229 ci line bu mundi nek té do ci fay dara mën nga jotali yit ci mbotay yu seyto sama akhi xalé yi community child protection committees ci police bi ci bunda yuñ ubi ngir jappalé ñuy jankuwante ak jafé jafé yi muy one stop centers social welfare ak yenen mbotay yu seyto yar ñi yaaka ak ak yelef yi di multidisciplinary facilitation teams kon na ñepp jël taxaway bokk xex torox tang yi
6: Hello AfriCell family. Have you benefited from the AfriCell CUG plan?
7: Can you remind me a bit about the CUG plan?
6: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
7: That is amazing. What do we do to activate this?
6: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
7: Wow! Only $100 per subscriber?
6: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
8: Where AfriCell goes, nobody dares to follow.
9: In agreement with the family of the late Mr. Edward Gibson, the Echo Baba Ode Hunting Society will be parading and performing the traditional Abiku burial play at London Corner on Friday, 12 June 2026, coinciding with the 40th day anniversary of Eddie Gibson's passing. The rare hunting display will take place along the Jangjang Road starting at 5:30 p.m. and is open to the public.
10: Kon lolou ñun jigeen ñi ndam war nañ ci jàngé bu baaxa baax Maryam nim doon waxé ak Jibril té mom num olo bopam xam bu baax mom moy kan waye téréwut bi Jibril ñëwé gis nga fim jaar ak mom motax bi lolou amé nak be Mar Jibril xamal ko nak nako man dina la jox dina la indil doom ndax doom jo xamna mu ngi jogé ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala té momako yoni pour ma jafal lako قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ndax dañ koy mbastana rek gawal ko touti parce que waxtu yi lañuy ñëkalante ndik liñu taxajuk deug deug agaguñ ci motax pour Maryam mom ubi la rek laltay programme bi la waye dom ji ci bopam moñu itel ak li aju ci bisam bi li ci nit ñi di def motax ñi koy li final li yal teunkal nono ay pour nit ñi ñu mën ko deg bi lolu amé nak Jibril mu ne ko comme nima la waxé na la sa borom moma yoni ci yow ne non la lay joxe dom non nonu lay amé té lolu kat mbir la mo xamné mu yombu la ci borom bi subhanahu wa ta'ala suko bëggé def ndax kat moy borom fa'alu lima yurid luko soob rek mu def lum bëgga def mu def moy borom kun fayakun sunen kun nekkal rek fayakunu mu dal di nek kon lolu yow Maryam yow la jaaxal waye lolu jaaxalut borom bi subhanahu wa ta'ala té na nga xamné mbir mi nak sula nexé dina am sula neexut dina am ndax mbir la mo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala dogal nako ba pare kon lajatuñ ci Maryam ciobarem waye su nekkone ciobarem rek la mom lolu mom du ma sa am waye jeluñ ci ciobare Maryam ci ciobare borom bi subhanahu wa ta'ala la yonent yalla Isa ñewé ci yaayam motax nak mu nekkone yow su nekkene nangunga ak nangulo neexna la ak neexul la yeb lolu da nga xamne mbir la mo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala dogal nako ci yow ta fokk mu am waye daf ko def nak dom joju daf ko def mu nek kawteef pour ñeyal nit ñi waye mu nek itamin yermande pour nit ñi ku nek xamne ne yaronte yalla Isa kawteef la ndax kat dom jo xamne juddu nga ci luddut am nga am ben bay nga juddu rek ci dogal borom bi subhanahu wa ta'ala lolu ku nek xamne ne kemtal la waye yermane la itamin pour ñeyal nañi ndax indi won na lo xamne lu jeriñon askanam len waye lu jeriñon xetam la ta ba legi jeexitalam mu ngey dess fi ni ci kaw suuf kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxon ko jibril tamen wax ko yaayam ñak muy duddu mu ne ko dina la may dom jo xamne da fay nek kawteef ñeyal nañi waye da fa nek tamen yermande tamen neyal nañi lolu nak mbir la mo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala dula ci laaj ndigal dula ci laaj sa banex mom dogal ne lolu fokk mu am inshallah dina am ta mom jibril mom moy ki nga xamne moy ndaw li nga xamne moko wara ñew def bi lolu amé rek ñi dé ci la jibril wal ci bokkatani yuna maryam rek maryam ci saasi mu yek ne mom nek na jigen comme mom nek na ko xamne ëmbuna kon lim doon bañ yépp mu jéna am ndax liko gëna jaaxal moy place bo xamne yow yaang fay dem ngir jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ba sa waxtu jaamu su jeexé nga awaat yon dem sa askan yépp japp ne yow kat mbolem askan ya ci gëna jup ya ci gëna bax nit nga ñi tegg la place bo xamne teguñ fa kenn ci fami bi nga xey xey rek léw liir ñew indil leen ñoo ñu luñu xelaat ah ki kay lim doon waxe da fay dem jaamu yalla jaamu juud yalla ci bopam la nekkon yi fi chaaxal la nekkon nangam bala ñoy xam li xew fokk ñu wax liñ wara wax comme niñ ko xamé ci jamono bi rek non la won ndax mbir su amé mom amna ño xamné duñ ci mand mukk bala ño xamé laal galega falé ñom dinañ ci génné seen maru wax dinañ ci wax ba ñepp némé ko len ci loolu nak dañ ci wara jàngé nak dal ak téy ndax mbir mu ñew rek bala nga ci atté na nga xam mbir mi fan la téggu nga dog ci wax bi loolu amé nak a Maryam nak yalla dogal na ëmbuna dis nako lol yefi jaaxal nako xamut nan la moy def mom Maryam bi lolou amé nak mune fa ajaha al makhad ila jiz'in nakhlat qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kunt nasyan mansiya c'est rek nit ku bax bi nga xamé ne yek na ne ëmb bi amna dafa jugé ko fi nga xamné fofu la nekkon mom dem toxlu wat fenen ndekete fi moy dem fofu moy fi nga xamne fofu la wara amé do am xiwal gi nga xamne mom la ko borom bi subhanahu wa ta'ala wara xiwale fofu la nek waye mom djublu wuton ci pour dem pour dimbandé ko ye fofu mom mu ngi djublu pour fuko nit ñi xamé kay mom kenn bu ñu fekkat ko fa sax nek daw waxi nit ñi ak bëti nit ñi waye bimu démé nak fekk ben akki tandarma mu ngi fofu non ak mom xamna bari nak xalé yo xamne xamuñ ko moy comme garab soko dogé ni luy dess ci souf non nga xamne daf de du am xob du am dara lolou mo fa nekkon waye ci tandarma la joge ko bi lolou amé rek bim demé ba fofu nak mu yekne mom mi kat mbiram jigen ñewal nako borom bi subhanahu wa ta'ala gis nga ci bugu gem bugu nit ki di def effort su ko neexon rek jibril la ebalat mu ñew meñal garab gi def lu mu wara def yeb meñet bi ñew maryam lek lu mu wara lek nan def yeb way dedet maryam ci bopam la wax ne na yengal akki tandarma bi na yengal garab bi bimu ko yengale rek nga gis ne garab bi ci taxaway mu naat amaat ay xop meñi ay dom yu neex pour maryam war ko lek su amé dom kon waye maryam mom and ak lol yeb mom xanga lan la niziran mune qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kunt nasiyan mansiya mune illam takon made bala li ni don ñew ci man su boba nak ñu fatima ni ko don ñi fatima li yeb du ci amante mom gis nga borom bi subhanahu wa ta'ala moko def ci mom de waye mom xolagut sax kawteef yum am ndax xamagut mom fan la wara mujj ak lim yaakaaron ci bopam ak lim gis nekut ben ta donte ne nak lim yaakaaron ci bopam lolu moy li am waye jamono bobu mom lim yeg rek moy ne mom amna gatcha go xamne ci kaw suuf dotul lo xamne luy far la motax mu ne xalaat nak ne mu ne xasna ne om xamne ne omuna manatu ci dara yeg na ne mu ngey matu xale bi dina ñew légi nak mu xelat nak xalé bi nak la ko wara gaddo ba délo démarche ci ay ñoyam té muñ ta continuer rek nek fim nek non mune li dé mu déyon sax

0: yow no def yaangi melni ko am stress de
1: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
0: yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma lay lolu
0: waaw waaw ma la ko wax afsel rek dem ñoy su khalidjami mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
1: haral de kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
0: dedet dina am pour def yo mané be bugade ñu néle coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topa li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit de xolal li nga fay dina neew ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga def
1: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bum la nexé ak fum la nexé nak
1: kon haara ma set ba xam te du staat wu tri du khas la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li dawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nexé ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrisol, the Gambia's leading network.
3: In agreement with the family of the late Mr. Edward Gibson, the Echo Baba Ode Hunting Society will be parading and performing the traditional Abiku burial play at London Corner on Friday, 12 June 2026, coinciding with the 40th day anniversary of Eddie Gibson's passing. The rare hunting display will take place along the Jangjang Road starting at 5:30 p.m. and is open to the public.
2: Smiling to you from the Gambia. West Coast. West Coast. West Coast Radio.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif.

Bokka mi nala worne aduna bi kero bokko wane ganaw dara du taxaw dara du taxaw dara du soppe ak ko mana don nak dayo bo mana am makama bo mana am dulla gi lay konti dara du cey dara du soppe business bi lay dox moto yaangi taw plein yaangi taw ngelaw li mu ngay def la mu daan def nit ñaagay joxe sen xolal dinañ soga ay dinañ ay dinañ reer dinañ ataya amna ko xamne mu ngi dekkal yow kepp sax yeggu ci xew dara du taxaw sa mbir mo taxaw way biro aduna mom dara du ci taxaw nala worne nak istam nak liggey bi nga daan liggey sa morom moy ñew taxawé ko rek man na am xamu defé ko lu gëna rafet gëna baax nang ko defé won sa alal yi nak way ndono yi ñew ko mom waye nak nga li nga wara baye xel moy ne ñepp do fi baye dañ la ci xitaf yo mar fi am yalla yalla nte won nak nga baye ci ño xamni dañ ko say ci anam bu rafet duñ ko moye yalla nga mëna muy waye bu do lol lepp luñ ci def dina la passé sa yo ma fiya bu boba nak mbokam yi doto am tour tour bu lay woy dede new bi lañu wax bodi su la jey ci ay for ñu ngi jëli bodi bi lañu wax su la gene ci hôpital bi ana bodi bi ñew su ñay xati jakké ji ndax bodi bi astina amato to ken do lo way sa to ko yo mbokam yi aduna bu mu la nax sa askan bi bu mu la nax ken do la ko la ci yomal xiyam man ci family diw la bok ci askanu diw la bok lolu aduna la yomal xiyam ken do la ko la kon nak bu ko bako jaru lolu yalla ko wax ci alquran mune keroge fala ansaba bainahum yawma yasin wala yatasaalun ken dula ko laj sa santa bi lu mu for for for ci nit ñi nga xamne fuñ ko waxe ñepp est ce lo est ce dara kerog ken dula ko laj ndombo santa bi lu mu for for for ken dula ko laj xana lan ca doon def lo siw siw siw ñepp xam la aduna xam la loolu kenn du la ko laaj nit ñeul yalla kon ci kay xamé na ndekati yo aduna bi amul kenn solo xam nga lan mo am solo kenn gi ngay dem ci jeex te nga war ko liggéeyale ci mom rek am solo so sagane be nga ñatt ko nak ñatt nga lepp mota yalla wax ne wala ya ghurannaka billahi al-gharur aduna bu mu la nax jaru kon bokk yi nga daldi gis ni ci sedele ko ki xarit la won ngay sa nakarlu ki nga xamne daf la xamone xam go xamne da ngay xamantoni mi nga ande san diw la diw dem ndeysan ak yow xarit yi nakarlu ben fa ñaari fan jeexal nañ wa ka bi naqarnu ben we ben bi ñaari bi ñet bi man na am bi ak mu metti len jeexal nañ yow sa netali aduna jeexna tak benen netali moy ñewat sama yomal fi mbokk mu su fekke ne da nga daan jaay sar sar bi jeexna daga don jay alal alal bi jehna tak daga amon we leram am katon am dole ko tey di rejja jehna amna ben mbar bo xamne neul mel na la te do fa juk muy je mo la man fu
da nga doon jaay njaboot doom yu bare jeexal na aduna moom tàggoog ak moom taax yeeg moto yeeg dengam palaasu refet yeeg tukki yeeg yépp jeexal na hatta soxna fi nga bàyyi dikka di keneen a koy jël lal bi nga doon tate keneen a cay tëdd ni mu la gan toppatoo keneen lay moo lan lay toppatoo jeexal nga ci moom xam nga lan nga dese lenn kostala mooy lan nga doon def loolu dong la nga dese moom nga yóbbu si kanamu borom bi tabaraka wa taala kon nag laaj ci sampa boppam nag mooy ban laaj mooy lan nga pareel kër googu nag wax ji foofu la nekk lan nga pareel ëllëg aduna moom macha allah lépp a pareel na ko ko lépp loo ci war a am lépp ay matukaay lépp lu nit ñi soxla am na ko waaye lan nga pareel pour pare nag te foofu moom bi jeex te mooy sënt mujj mooy continuer kon loolu war ngaa taxaw nga xalaat ko war ngaa wéet yow kenn nga xalaat ko war ngaa tëdd ci sa lal nga wéet ak sa bopp nga xalaat ko kon tukki boo xam ne tukki boo xam ne ndax aduna moom képp tukki boo gis ci aduna foog nga am kayit bu lay wane mooy passeport kon sa passeport alaxira mooy al islam fexeel ba nekk julit mooy li wóor fexeel ba nekk julit nga nekk ci diine mohammad mooy li am solo waaye nag yow itam nag fexeel be nga am visa sa visa bi nag tegal julit nga alaxira nga jëm sa visa bi mooy baatu la ilaha illa allah muhammadun rasulullah moo tax yonente bi ne képp ko mu mujjee ci sa lammeñ booy sukuraat sooy dee mu mujjee ci sa lammeñ texe nga kon boobu mooy salal kenn du la jikkoon waaye nag certificate bi nga xam ne mooy wane ne yow mii ku wér nga xeet ci nga mën ngaa tukki mooy say julli juróom fexeel nga fàcc ko sa gane te julli juróom yooyu parce que moom la yàlla bi njëkk càmbar ci yow yowmal qiyam ginnaaw kuy tukki da nga am bagage da nga am loo soxla fexeel ba nga am lu ñu tuddee sadaqa jaariya sadaqa jaariya fexeel ba nga am ko waaye fexeel ba su fekkente ne borom xam-xam nga xam-xam ngi tasaare nga ko parce que loolu moo lay jeexal ci caabi fexeel ba nga yar sa njaboot bu élégué ni di la fàttaliku di la ñaanal kuy tukki nag danañ la laaj xaalis pocket money ko yóbbu yow mii dem alaxira nag lan mooy su pocket money mooy alxasanatu bi asari amsaaliha lu baax loo def benn ñu yokkal la ko dabalul la ko fexe ba nga góorgóorlu from now nga am sa pocket money bala ngay àgg wala bala ngay àgg ko kuy tukki dana yomay ay bagage yooyu yóbbu yow ñetti bagage rek lañ la may nga ame képp càngaay liñ la càngaayal liñ la lamase li ñu fagtee sa bakkan ñi cotin boobu nga xam ne moom lañu fagtee sa pax yi ak sa gis ñett yi dong nga yóbbaat amut leneen kon nag tukki bi fan la déparé fiile ci àdduna fan la ñu jëm alaxira waaye comme que fii nga jëw fa nga am na check point fu ñu fuñ la war a càmbaree fuñ la war a càmbaree balaa ñu lay bàyyi pour nga def mooy bàmmeel sa force guddi ci bàmmeel suñuy pare ci yow malaka yi taxaw laaj la ay